mo ki gbogbo eyin omo Olorun mo ki gbogbo olugbo mi jake jado kakakiri agbalaye ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo ketadini ogun number ti o se pin ojo ketadinlogun tumo si 1709 2026 se ri gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony ni enikan ni woli iyola mo ti ko si be ni a se to nbe ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok la aro yi pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki po rire e n ba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tan le mo lai lai oluwa lo fe se nu aye re e ma bo ni bi pepe o ati omode ati agba e ja wa kunle ja wa do bale ka dupe lowo ologun ajobo and e gbo mi isin taro yi iwasu mi lori afefe oniyo ni bo ma change nkan kan fun idi kan tabo mi enikan le change nkan be ni ma change nkan kan fun idi kan tabo mi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok daddy edo bale n waju e mo mi ekunle e ma bo ni bi pepe enikan ni bo n pepe mu bi kan nu le yin ibi to n do bale si to n kunle si yen oni won pe ni pepe e ja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri e ja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe Olorun yi ga oba re

0: gbogbo le o o se mo ki gbe jesu o ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun olohun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun mi saya ugbe yin omo olohun injo le dide ni bi to wa
1: mi ma boya bo se ngbo mi nbe yen o le ki hallelujah yo kan hallelujah hallelujah yen yo mu itusile lowo gbogbo emi to nbenu e lo bi ke lekan soso o ditiki je ki awon mo le yan yo si ya. Are you ready? Jo mo woju eni to nbe legbe e kokko gbe owo yen sori bayi mi mo boyo le ki hallelujah nla oluwa ni iko mi loju ese awon to woju oluwa mesan okun ti won fi de ile omo ti omo fi le duo nibe ninu hallelujah yen ni attitude ninu awon mesan awon meta yo feel owo agbara won le subulu le won o laje angeli lo sise abe ni iseju kan ise abe temi mimo ko gba akoko so e se okan yin paya ninu hallelujah yi oluwa ni wo awon 13 ipele ti won ki de ninu iran oni ko mi bi won ba le ki hallelujah ohun olohun yo si ja yo wo igana yen oni nigba ti o ba fi di September 6 ni 2027 in to ni ki nso niyan bi Jesu ba fa bibo e seyin oni so fun won awon meta la yen won a ti ra moto meji meji

0: gbogbo eyin ara Sunnah Church me pe yo pon mo Sunnah Church la we awon eyan bo ni awon Sunnah Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani ngba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sunnah Church mo ki ipo orire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tan le mo lai lai Oluwa lo nfe se nu aye re
1: oruko mi ni Oluseyin Olajipo lati Ibadan ni odun to lo baba ni ka jese bi oro ojoba yin na ni ojo masem ori awon omo mi ni mo jese le mo wa dupe lowo Olorun alaye ipe ni odun to lo